0: Inkongo bala kodwa siyalulama. Uyabothi mase ukuthi ukuxegaxega la mhlaba eqinile kakhulu, ungakwazi ukugcina lapho uhamba. Noma kuyaxega kakhulu, mangase ukuthi uqinaqina nje ku-adjusteke, ungakwazi ugcina uhamba. Lizokusiza. Hayi ukuthi lilapha i-stroke kodwa liyalekelela kulo selulama kwi-stroke. Liyasiza futhi lawa babanjwa inkwantshu nezinyawo zibuhlungu, ziyahlaba ziyagwaza, zibuye shise kakhulu, zibuye zibande kakhulu, ziyinto zonke nje. Nezinwele ziyahamba lapha ekhanda, wazi ukuthi ngeyishona phi, liyayifixa yonke leyo problem. Nezinkinga zesikhumba, kanje afike lapha ke no kuya lapha ke esikhathini udu, noma mhlambe ke izinsuku zakho zixovekile noma futhi lapho namanzi yamaningi, lizokusiza lekhambi labantu besifazana. Igama lalo Elevator for Women, leli khambi labantu besifazana. Nalo lengama capsules kodwa ke ikhambi lesintu. Ubambe lapha ke inombolo u-073 454 3939. Ngiphinde 073 454 3939. Ubhale nje kafishane, ngingowesifazane ngihlala kwadabeka, ngicela ukuze lapha ke Elevator for Women ngingayithola kuphi ngamalini. Kuthiwa idlule kuthiwa rishwa lapha ke kwadabeka, uzoyithola eyimbuzini enhla kwasengilonde noma e-Save More Supermarkets lapha ngaphandle kwase-KK ma unyuke ngathi uyeclinic leso suba seyimbuzi, kulapho uzakuyithola khona. Awuzona ufakazi?
1: Siyabonga baba, siyabonga kakhulu baba, hayi sizokwenza njalo, ngizomenzela kanjalo baba. Ngoba ngasizakala kakhulu nami njengoba ngangikade ngifune usizo. Hhayi sengiyi-right nami ngasesayidini lami. Sengilokhu nje hhayi impela ngizibona nami ukuthi hhayi ngiyindoda emadodeni. Hhayi ngancedakala kakhulu baba wami, ngiyabonga kakhulu. Ngizombhekela lapha, ngimbambele lapha esiphingi, ngimbambele lapha esiphingi. Athi ukubamba bamba-ke naye ukuthi abone ukuthi usizakala kanjani. Ya ngiyabonga kakhulu ngoba manje ukhonze ukuthenga iy'nto ey'gcotshwayo. Ngamtshela ngathi into ey'gcotshwayo ayinalo usizo, ngcona athenge into azoyiphuza imkline ngaphakathi, iklini ngaphakathi yonke into kuyena bo. Ngoba into uma iqhama ngaphandle vele isuke iphuma ngaphakathi, iyakhele ngaphakathi yabo, iy'mpande zayo zingaphakathi. Ngamtshela hhayi akayiyeke le nto ukuthenga izinto ey'gcotshwayo o-cream lapho, umoshe imali yabo. Kungcono ukuthi kuthengwe izinto ey'phuzwayo noma iy'mbiza noma yini, kodwa into azoyiphuza ingene ngaphakathi inwe nayo yonke i-infection yonke lento le. Ma ukuthi mhlawumbe into engaphakathi yena la maqhuqhumba lawa ley'nduna lezi ey'nkulu kangako.
2: Yebo, sawubona baba. No, asikisi, ngiyaxolisa, ngisende imeseji ku-wrong person. So imeseji ngingayiqondile ngakuwena, kodwa-ke amaphilisi ya angisebenzela ukuthi nje abengichamisa, ngichamisa kakhulu kodwa nje angisiza, angisiza nje iqolo nenso. Angazi noma uyiqolo noma uyini, noma angazi kwakwenziwa ukuma yini, kodwa nje angisiza, alisabuhlungu, alisabuhlungu nje ukuthi nje bengichamisa shema ngikhonqama mami.
3: Bona baba unjani? Ubaba ilo mama lo ekhala ngey'nyawo, uphithwe iy'nyawo. Ubaba ngithi ngimkhombise inyawo ukuthi lalungakanani. Amabhodlela sengiwasebenzisile la bethi ngisesawu-3 bese ngikhombisa kumehluko ukuthi usomkhulu wangakanani. Ngiyabonga kakhulu baba, uNkulunkulu nje asicilele wena kubusisi. Hhayi usizile kakhulu.
0: Mhlambe khona ufuna ukumsiza kuse vekuwena onenkinga, uyibambe lapha kunombolo. Yes, 073 454 3939, 073 454 3939. Sikhathi sakho exactly 10 minutes before the hour 6. Elamikama Msacharo the Iceberg, himself Msacharo the Great, Isibongo Umbonambi, umshana kamaqandatho siwe nokhonzi bejamela phansi emshazi kwangcolosi lapho ngidla khona amazi. This is Mike Kent, the Mechanics, the Living Years. Sabon.

Enihora leshumi ungahlala keduzane ngomsakazo khona uzoyazi kangcono lentokazi ngoba yona ke namhlanje sibona kuba kuhle sihlale naye ke sizokhuluma nayo la emsakazweni wakho ezilomzantsi sitshele ngohambo layo na njengoba siyazi nasemcinweni siyayazi naseyintombini siyayazi.

0: Alright, mlaleli yabona ke njengamanje senginayo ingqole yami la. Ikhona ingqwele esithwele ngeqoma. Sikhuluma ke ngozwidu sijumbani. Yaphila zwide?
1: Awu mikhona ngikhona into kubamphela njalo nawe.
0: Inhle inkosi wezwide.
1: Ah, wemfuthi inhle inkosi futhi libuyike izwide lila ibhalitho la likhona.
0: Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa. Usaqhwakele kwesobungqwele, angazi noma nanamhlanje uzosathemba ukuthi uzoqhubeka yini uhlale. Angazi wenze njani?
1: Sindi, ngaphambi kokuba nje ngisho. Ake ngibonge nje abalaleli bonke nje abangithathe bangida kule ndawo. Ikakhulukazi ama BBL amahle ngiyabonga kakhulu kona ngoba athe hlala la ndoda ungasipoki le ndawo. Ngizule isihlalo sicobele futhi sithatha abambeke kusona. Angeke ngibakhohlele abantu ukuthi bonke nje abathi angihlalele isihlalo. Sindi la ngiqhwakele Sindi.
0: Uqhwakele.
1: Kumnandi futhi ngalele isihlalo Sindi akhumeki.
0: Ukabe ngani namhlanje mfokazithi?
1: Sindi ake sidlale la ingoma evuselela umuntu. Noma abakuthuse lahlekile kodwa futhi avuseleleke. Ngicela ungiphe uThabile Nyeni. Lapha athi uJehova ophilayo uthi bayede bayede inkosi. Mfowethu usindile ngoba ngidlaso ukuthi ngiyalibona izwi lethu. Liyadunguzela. Ngithake indlela ezokholwa ezothinta umuntu noma ukuthi ubefuna ukwenzani kodwa zimthinta umuntu.
0: Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa mfokazwide. Uthe uThabile Nyeni akathi uJehova ophilayo.
1: UJehova ophilayo.
0: Uma singamtholi senze njani?
1: Ungithi ngandini lapho ethi khona umdumise njalo.
0: Umdumise njalo.
1: Hey Sindi, angithethi kule ndawo Sindi, yasendaweni enogcobo.
0: Kulungile zwide, kuyozwakala amalibumbene leshumi.
1: Kuyozwakala khona kwashumama.
0: Kulungile zwide, siyabonga kakhulu baba, right. Usho njalo ke mfokazwide, uthi ke cha ngempela akadedi kule ndawo. Kumnandi ukuhlala la, kuyahlaleka. Ake sizwe ukuthi bani uzokhipha izwide namhlanje. Sesifuna ke othi hayi namhlanje uzwide ngiyamkhipha. Sizwe ukuthi bani lo zethembayo. Ubani lo zethembayo othi cha noma kanjani namhlanje izwide ngilibeka eceleni.

0: Inombolo yami 0604071 64. Uma kuthi nje cha bandla namhlanje uyazethemba. Uyithembile. Sawubona.
1: Yebo njani?
0: Siyaphila njani?
1: Ngikhona nami.
0: Ubani lo?
1: Ukhuluma noNkululeko Gumede kwa Sister Verilem.
0: WeNkululeko Gumede.
1: Yebo.
0: Uyayithemba namhlanje ukuthi izwidi uyalikhipha?
1: Hayi ngiyayithemba kakhulu.
0: Ngicela ukuzwa ke Nkululeko ukuthi ufuna ukulikhipha ngani izwidi namhlanje.
1: Ngicela ingoma egcwama elisha lenithi Gijima Africa.
0: Igcokamelisha.
1: Yebo.
0: Lithi Gijima Africa.
1: Yebo.
0: All right.

umhlaba angithi ke mlalelo uyazi ukuthi sikunikeza wona kafushane bese sigijima siya kwelandelayo emsakazweni wakho u98.0 ake siye ngapha ngoba singathi ke asilitholi lapha igcokama elisha kodwa ke sibheke lapha ulimit umfoka nala

0: izwi lomzansi.
1: Alright, msakazweni izilomzansi ku 98.0 FM njengoba mlaleli ngwasile. Ngathi na kanjani sizobeke sina intokazi la endlini zomsakazi. Sikhona isigalelekile iguest yethu namhlanje. Angithi ke yakhumbula ukuthi sizoba naye uGandaganda. Waziwa ngelika Gandaganda. Khona na kanjani namhlanje? Igama layo ke lentokazi yakabuthelezi ushenge lo untethelelo sinaye la endlini zomsakazi. Sokhuluma naye njengekudalanga. Ake ngithi kuya ngapho kwamanje kunengoma yakhe aziwa kakhulu ngayo ethi halala sekuze kwalunga khona abazobe besho njalo kulembe la sonto.

0: Ugandaganda untethelelo igama lami njengalipho abazali nguntethelelo isibongo ke ubuthelezi esikhona phansi nje noma ngikuphi langihamba khona into neziformal ke kusebenzeke ubuthelezi
1: ya
0: okuyisibongo sikababa wami leso.
1: Okay.
0: Yebo.
1: Yeah.
0: Mina ngoba ngithi ngugandaganda nje ngowasikhakhane ngoba vele ngusikhakhane. Abantu abazaziyo kwisiZulu nenqubo mgomo nje abantu bakwaZulu ukuthi kuhamba kanjani bayazi ukuthi umuntu mangabe umshana kushuthi
1: usebenzisibongo
0: sakamshana. Yes. Ukuthi ngoba ikhaya laziwa akukho la kuthiwa mhlawumbe khona ukufihlekile la khonjwe ikhaya ukuthi hayi wena mshana ungalapha. Yes, kodwa njengoba nje ula ungwala ekhaya.
1: Ngiyakuzwa.
0: Usikhakhane ke isibongo nje esingikhulisile from the start. Mina ngingane yentombazane ngikhuliswe omalume umkhulu bebekhona omamncane lapho nalapha. Kwasho ukuthi ngoba impilo yomuntu osifazana ayipheleli la esiyibona khona thina njengamanje kunangale la umuntu osifazane khona eseGhana. Uyaye ungahambi ke nezingane ezakho noma mhlambe kadadewenu oyithola ungakafiki kulowo mshado. So ngasala ekhaya ngaleyo ndlela bayihambela komamncane bayemzini yabo. Ngisala nomalume ke insizwa nomkhulu. Ngiyakhula nje vele ngiyintombi nje ekhule vele khuliswa insizwa.
1: Ngikuzwa ubalula omamncane.
0: Yebo.
1: Uma yena
0: umama kasekho.
1: Engasekho
0: uma. Hayi umama kasekho.
1: Ngikuzwa kahle kakhulu uhambe usemncane.
0: Yebo hamba ngisemncane mbonanga.
1: Awumbonanga.
0: Sidala ngimbona.
1: Ngikuzwa kahle kakhulu. So wakhula uyingane yomamncane nomalume bahamba koma omamncane beyogana wasala nomalume.
0: Ukuhlakanipha kwami nje ngihlakaniphele komalume.
1: Komalume.
0: Abantu nje ngivula amehlo kumalume nomkhulu.
1: Nomkhulu bekhona.
0: Yes, umkhulu usanda kuhamba nje manje uhambe sengimdala engijabula kakhulu ukuthi uhambe engingazange ngimphoxe ngalutho.
1: Engazange ngimphoxe
0: ngalutho. Lokho kwakuyisifiso sami vele ukuthi ngingamphoxi ngoba naye azange ngiphoxe.
1: Ngiyakuzwa.
0: Ukwaye nalo lonke ithuba lokho kwenza lokho kodwa akazanga kwenze lokho. Ngibonge kakhulu futhi nako malume bami.
1: Yeah.
0: Laba bangenzele intombi engiyiyo namhlanje.
1: Oh bakhe.
0: Ngoba kubantu ababengathandi ngangingeke ngize ngibe. Ngalesi yasikhathi kwakusadlangile ukuthi omalume bayabaluma abashana. Kodwa abamo malume akaze bebone isifazane kimi kodwa babona umshana ngakhula ngaze ngangaka. Ngikhuluma nje namanje ngaphansi kwesandla sabo malume akashintshilo.
1: Sabo malume.
0: Yes, akashintshilo.
1: Ngikuzwa kahle kakhulu. So mawukhula ke ekhaya wahamba wongena esikoleni ibona umalume la
0: ibona umalume
1: ufunde kuphi?
0: Ngifunde eThelezini Primary School ngasuka ngayofunda eMzwephahla Secondary School la ngiqede khona umatric kwami ngathi mangabe ngisuka khona ngayofunda eDTC eMajoba Tivet College eseDandi la ngiqede khona ke ifundo zami ze finance njengamanje ngiya train ka education la Truro House.
1: Oh yeah.
0: La eThekwini.
1: La eThekwini.
0: Yes.
1: Wow, ngizwa kahle kakhulu. Lonke lolu hambo ulihamba nomalume.
0: Lonke lolu hambo ngihamba nomalume.
1: Sitshele ke uqala nini ke ukuthi ujoin eintombini?
0: Ayi ngakhula ke. Ukukhula kwami vele ngazi ukuthi nje intombazane iyavuka igeze iyaklina ipheke ikhiphe inkomo ilanda inkomo ifake izimbuzi yonke le nto le angazi ukuthi kukhona lo mbidlango lo weintombi uyabo kukhona umunye umama akasekho wadlala enkulu indima kimi uyena mama wangetha ngogandaganda lo
1: yebo
0: nginto engiyayibona izintombi zadlula zithi hawu nasekhaya wayekhona wayihamba intombi kodwa kwasho ukuthi ngoba ngangisamncane ngangingakanaki kakhulu ingakho ngithi ngangingakaboni so ngiyabona lokho ziyadlula intombi idlula nalo mama njalo uma ngabe ezodlula lo mama mina ngihamba ngecingweni ngiyobuka nje ngijabule uma ngimbona nje kube ukuthi ngiyasmile abone lo mama ukuthi ayikhona into ekhona kusho ukuthi kule yangayo angikhwebe ngelinye ilanga ukuthi woza mangiya kuya fika thuzu uze lapha ematshitshini kamkhonza ntambama njalo kuya practice
1: mhlawumbe busule eminyane kanje lapho
0: eyi ngangimncane kodwa hayi kakhulu ngoba ngase ngikwazi ukuphuma nje ngihambe yabo ayi ngivume ukuhamba kwami usuku lokuqala ngihambile ayi umkhulu ngabe yasaxabana nomkhulu ukuthi usuyaphi.

0: Uyayizwela ke mlaleli uyena ke ugandaganda umashenge uyaphi ila kodwa gandaganda
1: ngiyaphila mama ngicela silungise nje kancane lapha asisebenzise usikhakhana
0: sebenzise usikhakhana
1: yebo
0: right umasikhakhana
1: yes
0: kulungele sithando sami anginginikeze nethuba lokubingelela umlaleli
1: angibingelele ekubona bonke abalaleli lakufinyelela khona lo kukhuluma
0: ngisho
1: njalo ngaphela abalaleli
0: yes
1: lengxoxo lena obingelelayo ugandaganda owakasikhakhane enquthu esigodini sasethelezini njengoba senize ubuthelezi nje hayi makuqhubeka nje ingxoxo nizoza ukuthi kuhamba kanjani
0: ngekuzwa kahle kakhulu siyajabula bangadideka abantu
1: hayi bangadideka
0: naye ubuthelezi ukhona la
1: yebo kunjalo
0: yebo siyabonga sithandwa ngijahile ukufika lapho sizwe bekuqhubeka maqhumeka ingxoxo kakhana njengoba eshilo ngale kwaloko ke mlaleli sishilo intokazi yazethula sinawo la emsakazweni wakho izilonzanti ungqaphambili womsakazo ohlelweni senza kwenzeke sikubingelele emlaleli osanda kusijoyina ngalesi sikhathi asizweke sithatha usibeke la ukuthi gandaganda masikhuluma ngogandaganda yabona khona balale bathawu bakithi ngiyawu nangu lo ntombazana ave ngimuthanda sike sibone nasenkundleni zokuxhumana abakulandelayo ngiyacabanga nabalandeli bakho bajabule ngohlobo olumangalisayo ubani ugandaganda.

0: Ke manje sifuna ukulanda izingane ngoba lento ehamba lezi izingane lezi zigcina zineingane lezi izingane ayisathembisi lento uyabo usufuna ukulanda imiqondo eminye yangaphandle uyiletha la ekhaya uyabo umkhulu aqala ngayizwa nje lento le abone sengathi khona omunye umuntu manje sezofaka isandla yashintshela umthetho wakhe mina anginikeze wona kanti lutho Ayi silwe nomkhulu siyibange lento kuze kube ukuthi ngiyayekela. Eze lo mama mayingasangiboni. Uthawu, sikhakhani iphi ingane? Isishona phi ingane? Ayi echaza umkhulu ukuthi hayi angifuni ehambe lento yakho. Yabo ngoba nina ninjeni nje umkhulu walibeka nje iqiniso lihlalo bani. Ayi bese ethi kodwa ngoba iyabonakala ingane ukuthi ayifuni, iyafuna, iyathanda. Ehhe. Wena abize mina ukuthi uyafuna yini ngivume mina khona kunjalo mase ethi umkhulu hayi angizukuyingena yonke into ezokwenzeka lapho kahle kahle lengane shothi sekweyakho
1: ya
0: ngoba manje uzoyilanda la ekhaya
1: yabo
0: hayi kugcine kuvumala kanjalo ngicine ngiphuma ke phuma kwami ke nami sengenza ngiyayimisela sengiyagida ngiyavela ngoba ngangingakhona ukuvela ngoba ngangisuke ngicashile ukuthi ekhaya koliwe mabe ngangibona nje ngenza lento koliwe so ila kwaphuma khona le gamela isigandaganda majoin intombi ke kwaqhamuka namafoni ngena la ifonini babhala ukuthi ngugandaganda afaka ama video ngigida yabo
1: Ya.
0: Nje iyasidlondlobala lento yaphambili.
1: Iyaphambili. Ufika nini ke kuthini sibona usukhiphe le ngoma njengoba njengamanje sibona sukhiphe ingoma le ekade sifela kuyona ethi halala ninondoni.
0: Umlilo nje wodwa lo. Kwathungeleka la kwasha. Kwasha. Kwaya phambili ngoba usisindoni wangithola mina ku TikTok.
1: Ehhe.
0: Eyibonela nje ingane igida yabo iqhubana nobuntombi ngoba nakho lokho sisazokukhuluma ukuthi ukufaka ubuntombi emafonini kwasho ukuthini
1: ngizwa kahle
0: yebo ayi usisiwabona intombi kusisindona umuntu owathanda amantombazana asemancane nje asangakhuliseka ngisho ngithi nje asangathi mayikhuluma simlalele yesu uyathanda ukuthi esondele eduze kwalezo izingane so wangibhalela uhalala kwakuyingoma engangiyicula nje intombini. Wangibhalela ukuthi unjani uyaphila ngithi nayebo ngiyaphila. Hawu ngisajabule nje ukuthi ngibhalelwa yicelebrate. Hayi athi wozokhipha lengoma. Yafuna ukuyikhipha lengoma. Wezoyikhipha. Ngithi mina eish manje ngizothini manje? Ayi ngimtshela ngithi ngiyafuna ukuyikhipha lengoma kodwa manje eyi ngiyasaba ukusho komalume. Umalume yabe yivumele nje. Uyabo. Ngaze ngamtshela ngithi anginayo nje kwamali yokugibela. Hayi wabona usise ukuthi hayi kusho ukuthi ngempela lengane iyafisa nansi ichaza yonke avela nginike imali yokugibela usise ngivele
1: ngoza
0: ngingasho ekhaya umkhulu kakasekho ngaleso sikhathi sekukhona labo malume ngivele ngingasho thatha isikhoma sami ngibheke eThekwini omalume bangibona nje ngoba sengiposte emafonini sengifakela ama earphone sengisemva kwe-mic ukuthi hayi bo
1: nangu ntombazana
0: wena ufuna nina eThekwini manje Wenzani lana manje? Ngima ngiqala ngichaza ukuthi hayi bengizocula uculani wena. Uculani wena. Usufuna ukugala izinto zomasikandi ke futhi manje ke. Hey, nayi lengane injalo.
1: Kahle kahle into yokucula ibivele ikhona kugandakana.
0: Ibivele ikho. Ikhona nje kwasekhaya.
1: Kwasekhaya.
0: Kwasekhaya
1: ikho. Oh yeah. Kodwa ungakazi ube nawo lo mqondo othi angirecord ngikhipha ingoma nani nani. Ingekho le.
0: Hayi angikazi.
1: Efike yatshalwa ondoni.
0: Usise ukwazi ukubona ikhona elingemumva umuntu yena engaliboni. Mina ngangayingeni nje lonto le.
1: Yeah,
0: kumnandi nje ngiculela ngoba ngiyakwazi. Yes, ngangicula nje ngoba ngiyakwazi ukucula.
1: Yeah.
0: Yabo mangibiza ingoma ziyimukele kahle ingane. Zengisuke ngicula nazo ayingaboni ukuthi iyenzeka lento ngaqhubeka ngazenzela wayesethi sisasa ifake eginqini sibone
1: yeah
0: ngempela yafika yasebenza
1: bayamukela kanjani abantu ngoba sizwa yonke indawo manje makunemcimbi aningibongiseni kwakuthi nikuwena ukubona abantu beyamukela kanjena
0: Ngiyajabula kakhulu ngoba yona isinesikhathi ikhona kodwa njalo bangabe abantu beyicula kuvele kube ngathi
1: mhlawumbe ngathi intsha
0: eyayizolo yabona lokho kuyangijabulisa kakhulu ngoba akusavamile ukwenzeka since nabaculi sebebaningi ngoba sesibaningi
1: kakhulu
0: baseza futhi abantu
1: baseza nabantu
0: so kusuke kuyinhlahla uma ngabe ucule into yahlala emakhandeni abantu ngoba njengamanje siyabagqisha umculo after umculo

0: yabona nje khona bekhiphila izolo khona okhipha namhlanje
1: kusasa
0: bonke zonke izingoma mfana ziya indlebeni zabantu ababodwa so wena usuku nenhlahla mangabe yakho bezo lokho beyiphindelele beyiphindelele ingoma
1: lengoma uthe isinesikhathi khona
0: nethi
1: halala kukhona nenye ethi lilizela yanini ke yona noma ihambisana na
0: eya last year
1: eyangonyaka odlule
0: yangonyaka ophelile
1: isilandela lethi halala
0: isilandela lethi halala
1: ngoba manje ubonile ukuthi yenzeka
0: le nayo futhi yafike nje yasebenza
1: yasebenza
0: yasebenza impela yasebenza kahle njengamanje ngiyikhiphile futhi ezu4 mangaphosisi
1: sekhona futhi ezini
0: zikhona nazo futhi ziyasebenza kahle
1: yabo
0: lokho kungijabulisa nje kakhulu
1: mhlamba asale sasingena kulezo ezu4 ukuthi uyikhiphile ukuthi ithini enye ithini enye
0: oyokuqala ithi silimele
1: ya
0: esibili ithi siyanibongela esithathu ithi igadonina bese eyokugcina ithi ufana nembali
1: enye ithi igadonina
0: yebo
1: enye ithi ufana nembali ngalomculo wakho lezi ingoma othi uyikhiphile njengamanje yini umuntu angasayilindele kuzona lezi ingoma ezu4 uyikhiphile
0: mina umphathi wami engathi uthisha wami wangifundisa ukuthi ingoma ibe nomlayezo ingoma mangabe isinomlayezo ayifiki kube khona ekwenzayo kubantu singaculi nje ngoba kuyaculo
1: yeah
0: so engine show ngakho ukuthi zonke lezi ingoma zinomlayezo zonke lezi ingoma ziyakhuluma umuntu mangabe ilalele ngenhloso yokufisa ukwazi ukuthi uganda kanti wona umlayezo mupha udlulisa kithi uzowuthola
1: uzowuthola umlayezo ake sithi ugwinya mathe ngale ngoma ethi ugade unina siyabuya ngifuna ukuzwa kahle la ukuthi sakuza ngapi usuthatha umntombi ubufake enkundleni zokuxhumana
0: yebo yeah.

Uma uzwa lo mkenenezo na kanjani sanayo la intokazi sihleli nayo ugandaganda suka ingoma yakhe lena ke esanda kuphuma ithi ke lengoma igade unina uhamba nomjolisi lana kulengoma ngale kwaloko asibiyele kuyena asixoxele kabanzi ngobuntombi bakhe ngoba sibazi kakhulu nakhona la eyintombini sifuna ukuzwa ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi athathi ubuntombi abiyise ey'nkundleni zokuxhumana sizokhuluma naye nje khona manje

0: ngawo umculo yebo so lokho ngiyacabanga ukuthi ukuvela nje kungasasho ubami kuphela ubuntombi kodwa obazo zonke lezi ntombi ekhona ku social media emafonini since sisazi ukuthi intsha isithanda kakhulu amafoni ngisho iTV ayisela abantu abaningi ngenxa yokuthi intsha isise emafonini so ukubuka umuntu omthandayo nobukela kuyena efonini yakho enza kahle kuyakuphoqa ukuthi nawe ngoba uthi ubukela kuyena enza njengaye wenze kahle ngiyokusho nje ukugcwala umlomo ukuthi kwanciphe teenage pregnancy la emzansi ngenxa yokuthi ubuntombi sesabuthatha sabufaka emafonini sekwancipha nje ukuthi ingane ekuthiwa ikhulele ina 12 ngoba wonke umuntu manje usefuna ukwenzani usefuna ukufana nogandaganda usefuna ukufana noyibani bani lo ambonayo efonini yakhe okuyinto enhle leyo noma ngabe ziyakwenza izingane noma siyakwenza okubi okuwamathize thize eceleni kodwa kuyasibuyisa endleleni ngoba angikwazi phela ukumitha ngoba mina ngifuna ukuba intombi mina ngifuna ukugqoka imvunulo ngibe muhle ngivele emafonini angeke ngisakwenza lokho mangabe sengimithile so ngaleyo ndlela khona okunciphayo vese into inobuhle nobubi bayo kodwa ngiyengicela mina njalo mangikhuluma ngiyengisho ukuthi abantu ake begqile kokuhle yes njengoba nathi senza mina kuningi ngabe ngiyakwenza ngabe ngikhululekile nje ukwenza ngefoni yami ngiyipostele mina efonini yami kodwa ngokucabangela ngibuke ukuthi lezi ingane ezingibukelayo zingathini mangabe sengiposta mhlambe ngiphethe ibhodlela labhiya ngiphethe utshwala ngihleli nabo kanje shuthi ngithi kulezi ingane kuyaphathwa utshwala khona ufuna ukuba ugandaganda uphathe ngoba nayo iyaphatha
1: so manje usuphilela wena ungagcini ngokuyiphilela wena uphilela nababukela kuwena
0: kunjalo ngoba angiphoqwanga ngikwenze ngenhloso ukuthi ngibe intombi bese ngivezela nabanye angicini nangokubaveza ngiyabavakashela ngiye kubona ngibafi ngibatshele mehlo ukuthi lalelake intombazana ayiphaphi intombi ayiphaphi phapha lokukobungane
1: manje imake gandakando sakhuluma ukuthi intombazana ayiphaphi sike sibone kakhulu ke yazima ngabe kuhlangene sekukhona amagama abaqhamuka ukuthi hayibo kodwa niyibonele intombi bezenzani niyibone kodwa le ntombi seyiphapha la sezenza ukuphapha ngiyajabula mangabe uthinta le ndawana ukuthi awugcini ngokuthi uvele emafoni nabo kodwa uphinde bahambele uyobatshela ukuthi intombazane ayenzi kanje
0: kunjalo kunjalo yabona nje ngoba uthinta leyo ukuthi emafonini njengoba simafonini nje kuyakhulunywa kakhulu emafonini akukhethile ukuthi ngabe uyintombi ngabe usiyona ingabe umama ngabe usiyena ingabe umuntu wesifazane ngabe usiyena ngabe usilisa ngabe yini wonke umuntu onefoni nokwazi ukubhala mhlawumbe nokukhuluma ngale nto ayibona ngaleso sikhathi uyakhuluma so bayakhuluma kabantu okubi okuhle ngeke ngize ngiqamba manga ngitho kubi ngangikwazi ukuhandlisha ngisaqala ngangingakwazi ngangingakwazi
1: ukwenza kanjani kulezo yinqinamba einjalo ngoba phela bayabhala abantu basho noma yini kuningi kakhulu abaka bakushobunye kokunye ukuthi kudicilela phansi isithunzi somuntu zonke lezo zimo wena wenza kanjani njengoba uthi ungakwazi
0: mina nginosisindone eduze kwami kunzike leyana nginosisindone bengimkhalela ngimkhamwe njalo sengilokhu ngithi siyabona ke sebethi manje yabo ngibuhlungu
1: ngibonile nawe lento
0: kwisikhathi evese sise ngitshela ukuthi hey mina ngeke ngize ngibe nesikhathi sokuloku ngikhalelwa nguwe la enza nje wenze nje wenze nje kuyaqinwa la njengoba usungenelana nje vele umuntu ngeke uzumtshela ukuthi akangabhali akabhali akabhali kanjani akathini akakutotose noma akakwenzeni mabe kushaya kuthathe lokho kubuka ukuthi wena ngabe ukwenza kahle noma ukwenza kabi bese uyalungisa makukube mangabe kukuhle ziba lento ngoba vele kushuthi ayihlangene nawe umuntu nomuntu ubhala ngendlela afisa ukubhala ngayo yabo wangiqeqesha ngendlela eziningi zokuthi nami ngikhona ukubhekana nabantu yabo kanti vele kangisilona ivaka kuukuthi ngoba indlela omungakazi uyihambe fanele uvela uhlanhlaze nje ufuna ubuzo kwasebeke bayihamba ukuthi kuba njani yabo nami ke ngakhula ngendlela namanje nje ngisabamba kufani yabo sebethi noma bebheda nami kube ukuthi mangi ngikhululekile ukubhedi ngibhede back
1: yeah.
0: Yabo bebona ukuthi hayi bebona ukuthi hayi ngale komculi ngale kobutshitshi kukhona intombi impela nje futhi uma ngabe ungabhekini ngakuthela phansi ngoba vele ngikhuliswe ngayo induku mina nkosi yami impama ngiyazi ngaphakathi
1: nangaphandle
0: yabo.

0: umuntu mase bedile nje uyabo umuntu uyaqondiswa lento ethi ilungelo nje kasikhakhana yikho
1: ayikho kwasikhakhana
0: ayi kasikhakhana yikho
1: ayikazibe khona
0: insizwa nje zingikhulisile mina ingane zincenge yabo so nami nginakho lokho ukuthi umuntu mase bedda angancenge kakhulu yabo angemkhombisi ukuthi lento esiyenza njengamanje ngisahambisani nayo
1: kanakanda siyakuzwa siyabonga kakhulu nokusicacisela ukuthi inhloso enkulu ukuthi niqhuquzele nanokuthi nini uqobo kiyanisiza ekuthenini awukwazi ukuvele wenze nomi kanjani ngoba usuyithathile impilo yakho ayibeke ebalazweni ukuthi abantu ababona ababukela kuwena sebezothini ma wena wenza ukuthi
0: kunjalo
1: so ngicabanga ukuthi lo kuyingxenye yokuyikhuthaza wena kodwa futhi nangaleso sikhathi ukukhuthaza nabanye abalandelayo ngifuna ukuzwa ke kubantu abaneminyaka mhlawumbe sithi nje ama teenager umyalezo ongabanika wona njengamanje belalele ngiyacabanga ukuthi noseminyango uyabizwa manje uthi ozalalela nanga ugandaganda ekhuluma mawuba ufikile ubavakashele imuphi lo myalezo ongawudlulisela kubona la kumsakazo izwe lomzansi FM namhlanje
0: engingakusho nje kubantu abasebasha ngizoxela kakhulu kwabesifazane ingane osisi kunjalo ngane zakwethu akuphashwa emhlabeni kuyahlonishwa futhi uma ubhedile amukela ukubuyiselwa endleleni vuma ukuphathwa vuma ukuboniswa tsheleka uyabo ungaqini kuze kweqe ukuphapha kuyamoshisana ake ngikhulume nje kakhulu nalabo abayizintombi ukuphapha kuyamoshisana ukuphapha kukwenza uyisole kukwenza ulahlekelwe into ongakazi ucabanga ukuthi yokuyilahlekele ngalendlela ngoba wonke umuntu uyayihlelela indlela yakhe uyayifisela ukuthi ngesikhathi esithile mangikhula ngifisa ngabe sekunje lokho kuyayigcina kungenzekanga mangabe uwenza izinto ngokuphapha bese ngiza kwabosisa sebequzukile awukho umgqomo okulahla umuntu vuka uyicoshe noma ngabe useyisintombi noma ngabe uyintombi kuyiphatha kahle akaze kwaphele emntwini ngoba ngishuma kodwa eganile kufanele ayiphathe kahle ngisho ngabe uante ekhaya ugananga ziphathe kahle ukuze uyophila kahle impilo yakhe yoqhubeke phambili ngoba uma ngabe sekunabantu ababheke kuwe noma abaphuma kuwena noma abazalwa obhuti bakho ngabe bazalwa nguwe suka sekufanele labo bantu ubahole noma ubakhulise ngendlela yona yona uma ngabe wena usasaba ukuthi wenze iphuthu uzobakhuza kanjani abangemumva ukuthi ningalenze iphuthu engalenze ngoba wena uyobusayiza usazehlulela usayibukela phansi awukho umgqomo okuthiwa kulahlwa kuwumuntu qhubeka nje uvuke uqhubeke nempilo uzabalaze njengabo bonke abantu
1: ngikuzwa kahle azamnandi amazwi osinikeza wona namhlanje kandaganda siyabonga kakhulu ukuzwa amazwi amnandi kanje ngiyacabanga ukuthi enye izinto ezibalulayo inhlonipho ukulaleka uthitsheleka mangabe utshelwa yizwa usemncane ngoba abanye abantu kulezi insuku kukhona into ethi ngangingekho ebusheni bakho izinga lokuhlonipha kwabantu abasha noma abancane libonakala lehla ngendlela abenza kodwa namhlanje wena uququzela ukuhlonipha nokuthi abatsheleke
0: ya umkhulu wami mina wayevama ukuthi akube inhlonipho phambili kube umuntu emuva
1: oh ya
0: yes so noma nami sengibonela ukuthi hey ngathi ngiyaphuma esandleni ngiyaye ngikhumbuzela umazi uthi kanakanda akube yiyo phambili manje wena landela ngemuva ngoba akukho ayikho into edlula ukuhlonipha ayikho into edlula ukuhlonipha kodwa ufuna uhloniphe ubuubone kodwa masuqhaphazeka ngoba khona abantu abakubukela phansi ukuhlonipha kwakho bebone ngathi uyasaba noma mhlawumbe uyisiphukuphuku ubukeleka phansi ngaleyo ndlela ufuna ungakuvumike lokho
1: ngizwa kahle kanakanda ngithi kokubamba mlaleli mawufisa ukukhuluma nale ntokazi esokunikeza ithuba masibuya nje ngaphe emakethe ukuthi ke ukwazi ukuba ukhulume nayo ngoba sihleli nayo la indlizo yomsakazo namhlanje kulesihlanje njengoba ke kuyinyanga yabantu abasha izilo mzansi izoba nomcimbi ke wokucitsha nokulekelela abantu abasha kakhulukazi abangosomabhizinisi abancane nabafisa ukungena nje emkhakheni wezamabhizinisi mangabe ufuna ukungena emkhakheni we-maritime ngokufunda noma ngokwe-business hlanganyela nathi kwi-Youth and Maritime Business Seminar lake kuzobe khona ongcweti emkhakheni ke eyahlukene yakwa-maritime kanti ke uzothola nolwazi ngamathuba e-funding akhona nokunye nje okuningi lo mcimbi uzoba mhla ka-26 June eWestville kungena ke mahala kodwa kuyikhala

0: ilizwi lomzansi.
1: All right, emsakazweni izilomzansi sokunikeza ke nawe ithuba mlaleli. Ungabe usithumelela imiyalezo yakho ku WhatsApp number wethu e 0863820 8448. Sayihlalele kamnandi la nentokazi uMasikhakhane. Sihleli naye la endlini zomsakazi uGandaganda, sixoxa naye la weGandaganda. Njengoba njengamanje unale minyaka onayo uyigcinile, isifiso sakho ngokuyigcina isiphi?
2: Ngathi anginaso mhlambe siqondile.
1: Okay.
2: Sokuthi nje ngiyigcinela into ethile.
1: Okay.
2: Ngangine izinto engangifisa ukuzenza ngiseyintombi ngenxa yokubuka indlela engakhula ngayo. Ngingafuni ukuletha enye ingane umkhulu azoyikhulisa futhi phinde kufane.
1: Yeah.
2: Nangendlela akhulise mina ngayo.
1: Yeah.
2: So ngangithi ngifuna ukuqeda isikole nginganayo ingane.
1: Yeah.
2: Ngifuna ukuthola mhlawumbe indlela yokuphila ukuthi ngikwazi ukuyithengela into zokugeza ingane nginganayo.
1: Yeah.
2: Ngikwazi ukuthi ngisuke ekhaya mhlawumbe kuthiwa ngihambile sengihlale emadolobheni amakhulu.
1: Yeah.
2: Ingane nginganayo.
1: Nginganayo.
2: Yangizwa. Hayi ukuthi ngisayintombi.
1: Yeah.
2: Ingane nginganayo.
1: Okay.
2: Konke lokho sengikwenzile.
1: Sokwenzile.
2: Ngihlale eThekwini, nginayo imali yokuthenga into engiyifunayo.
1: Yeah.
2: Nginawo matric.
1: Mm.
2: In top of that nginawo diploma.
1: Yeah.
2: Yes, yabo.
1: Kodwa kunandi ukuyiqinisa.
2: Yes, konke njengangifisa ukwenza ngiseyintombi
1: sengikwenzile.
2: Sengikwenzile. So ngihleli ngoba kukimi nje.
1: Kumnandi.
2: Isinqumo vele sami. Kodwa mina ngiyaye ngithi enganeni mhlawumbe efisa ukwazi ukuthi mhlawumbe ingane ikubeke nje umbuzo ethi kanti uzoba intombi kuze kube nini. Ngivele ngiyitshela ukuthi angazi ngoba angazi ukuthi ngizofa nini. Angazi ukuthi ngizofa yini kusasa, kodwa ukufa ngiyazi ngizofa. So nami ubuntombi ngiyazi ngizophuma. Kodwa angazi noma kusasa noma ngaleli yalanga yini.
1: Yeah.
2: Kodwa futhi ebuntombi impilo ayipheleli khona ebuntombini. Iqiniso lithi umuntu wesifazane oyihlelele mhlawumbe okuhle nocabanga mhlawumbe ngendlela ehlukile kunesikhathi samanje. Eyasendula indlela yethu umuntu wesifazane akafele ekhaya. Umuntu wesifazane kufanele ethole umuzi agane. Yes. Ahambe. Nami lokho nginakho enhlizweni yami nasemqondweni yami, ngiyakufisa vele. Uyabo. So akuyona into.

0: Ngikuthanda le ndawo nethi ngiyakufisa vele.
1: Yes, yes, ngiyakufisa vele. Akuyona into engiqhuqhumezela kakhulu einganeni esencane lokho ngoba akakalingani naso. Yes, but kumina njengoba sengiyintombi esindala, ngiyibekela umuzi umshado, umnyeni oyophilisana kanye nami, sisi understand nesizwane. Uyabo. Ngiyibekele nje lokho ngize yes, ngeke ngikubalekele lokho. But nginakho futhi ukuthi kungenzeka kungenzeki. Ngoba kusithi na sonke sibekele umshado. Yes. Angizukuyibulala makungenzekanga. Ngizoqhubeka ngiphile. Yebo, ngiyoqhubeka ngiphile.
0: Makhulu lamazi.
1: Yes. Mhlawumbe sekuphenduleke nabo bonke labana abanokubuza ukuthi uqomanini, eqoma usumdala. Bafowethu noma ngabe ngiqomile noma ngabe ngiqomanga noma ngabe ngiyazi ukuthi ngizoqomanini. Anginayi platform yokuaddressa lokho. Because iplatform enginayo ngasuke nga introduce ubuntombi einganeni encane ezingilandelayo engisafuna zazi ukuthi into ephilelwayo
0: ubuntombi.
1: Yes.
0: Asathi umlalelo ufuna ukukhuluma nawe kandakanda hleli kamnandi kuyinyanga yabantu abasha, imuphi umnyalezo nawe emntwini omusha kuyinyanga yabantu abasha?
1: Ey,
0: njoba kuujunje.
1: We mama, mina abantu abasha ngingavele ngithi nje kade batsheleka futhi bayalalela. Abantu abasha, abantu besifazane abasebasha bayasebenza kakhulu. Angifuni ukungasho.
0: Yeah.
1: Abasokoli. Sebe bambala abantu besifazane abasebasha abasokolayo njengamanje. Abantu besifazane bayadayisa mama. Badayisa amafoni, badayisa impahla, badayisa amawivu, bayaphuma bengakwamanye amazwe beyozama. Onomuzi nezingane usuke ezoposta nomnyeni wakhe sivele sibone ukuthi kuphelele. Yabo, so nje ngingavele ngithi nje qhubekani ngani zakwethu, yona ndlela leyo.
0: Yona ndlela.
1: Qhubekani.
0: Yini ekukhathazayo ngabantu abasha?
1: Ey, ngathi nje uphuzo. Ayi bayaphuza. Ukuphuza mama ngeke ngikubeke kaba kusinto embi. Phuza kodwa ngendlela ehlelekile. Ngoba le ndlela sebephuza ngayo isiwelele naseinganeni. Kanti izingane zona ayikwazi ukuyikontrola. Izingane zona zazi ukuthi kumele uphuze udakwe. Kanti umuntu wesifazane mhlawumbe osebenze kanzima, mhlawumbe osefisa ukukhulula nje igazi lakhe nokuphumula nje. Uyayiphuzela ngendlela afuna ukuphuza ngayo bese eyalala. Ukuvuka kwakhe uyosebenza. Le ngane lokho iphuze njalo nje iyalala iyavuka yona. Yaqhubeka iyaphuza iyalala iyavuka Nkosi yami abantu abehlise. Abehlise.
0: Ngiyakuzwa kahle, sithathe nangomlaleli. Izwi leli sabona.
2: Sabona umsakazami njani?
0: Ha?
2: Awu ngibukele Nkosi yami ingane yami ngibingelele kusho umkhandi phambi ngendlela ngimthanda ngayo Jehova ukuthi angife. Awu uDudu Khoza bekwamasho okhulumayo. Ngiyamthanda Jehova, i-ringtone yam nje ingoma yakho.
0: Ah, bakithi.
2: Aningiboniseni yo. Sizwe kwahlangana. Aningiboniseni yo. Hayada. Aw Jesu. Aw Jesu. Hey, lalela ke mntanami, hey ngiyajabula. Ukunje nanga ngoba ngikhuluma ekuvaleni ezikwe mhlambe bekhona ka bantwana kodwa bakhona abalalela ngokuyabhala abanye ababhali. Hey ngiyakuthanda ntombi yami wena ufuze mina. Mina ngiqala ukuqoma ngino 31. 31 ngaqeda umatric inkinga yephela ke mina kwasokashona uma meshona uma hey indlala isho la isini kungekho umuntu ekhaya ngalingo insizwe ethize hey davela sathi ntombi yami kathi sizohlala. Hey kodwa nje ngimithi ngayiphatha ngoba kwazi wadlula umatric ngaqeda ehe ngaba no 31 kwayimangithola umntwana ngandlingwe indlala ngisinkanga ngisho nje ukuthi ngibaqhubuzele kube njalo eh kwakuyileso sikhathi nami ngalingwa indlala ngibuka ukuthi akusekho umuntu angazi ngithatha ngihlanise nani ngayibona nentsinzi nemali namatekisi. Awu kanti sizohlala ngahlala kanjani kodwa ke okubuhlunguke mntanami ganagane namhlakathi hayi umendo awuzange usavuma kuloku kuyiphatha kwami kumanje ngisayiphetha.
0: Ah ncetha sithanda ngase my love. Uyazi ukuthi asathinta le nto ayishoyo umlaleli amazwi aphuma eceleni kokuyiphatha kahle athi nokuhlangabezana nawe ganagane ngokuyiphatha kahle aphuma eceleni
1: amabi bathi yabona umuntu ekubuza ukuthi uyigcinela ukuthini kutholwane
0: kutholwane
1: yini reward ukuthi uhlale ube intombi ube mdala.

0: mangifika ngale ngiqala hayi nale ball ilihlaza into engane zesikole
1: uthenje usabhale nje uvala cafe yodwa
0: uvala indishi ma ngubhala umusho wodwa uthi ungakapheli ngehlikela kulayini olandelayo umuqo olandelayo yavele yacwayiza ngithi ngeke ngakutshela ngisayithatha lento yakho ukuthi kuvele kuyacwanda lokunto kuyakhwehlela vele njenganawe
1: lo inkingo phela leyo sentence abelibhalwe yimina ngithi
0: hayi ungibangela inqaba la wena so uze ngiyaphuma la ngiyakondla amapeni usho yonke into lena ngamapeni yini ngamapeni ngoba kade ngiqala nje izolo hayi wena sengikondla
1: uthe uthatha kuba
0: ukhuluphele ngaka manje ukhuluphele ngishilo
1: uthe uthatha kuba
0: amapeni amapeni nami mina anginikele izwe lonke angitsheni izwe lonke mina ukuthi
1: awuthathe
0: umahlazwe bukanike weli mawusiza
1: umahlazwe amanti wabona ama victim
0: imabhasi kwehlabantu
1: yeah
0: uma usiza ubo siza ngenhloso yokuthi uyalekelela noma uyasiza ungasizi ngenhloso yokufuna ukwazi isizwe lonke noma ukubukwa ukuthi usukwazi ukusiza kanje
1: ngenze njani manje
0: yabonje lento obo uyenza nje akulona nosiza usizwa nanyanya nje lolu buthu nginika lona
1: ungalibukeli phansi
0: kulo mzuzu mangifika endlini nami nje ngikhuthuza isikhwama eceleni ngikhipha uvaselina wami hawu nami
1: kwaba nani uvaselina
0: yimabhasi kwehlabani
1: wakhula mntwana
0: hayi hlehla makhanyile nemfundo yakho ngithi nali ipeni lami lishasha kusho ukuthi bengitshente ngilikhohliwe endlini kanti likhona kwavana kwaqedeka leli lenyoni ke kuqala yabo
1: ah
0: ya
1: suthenga ugwayi sudle empatheni
0: inina laphe ningawuthenga kwa
1: sudle empatheni ngithi leyo nto leyo isho ngithi
0: hayi ke sengiyafika ke gymini ke manje kusho ukuthi kukhona sebazi ukuthi yimi lo
1: batshelwe yimina
0: awu imaphele angithi umbhobho lokhuluma ngawo ukhuluma la kuzizo
1: uhamba bakubona
0: ngishama pull up lapha ya hayi ngifakile ke
1: uhamba njengemfene
0: awuthule phela uyakwazi kodwa ukulalela ufunda ukulinda nje ufunda ukulinda ngakutshela ngathi ulalele ufunda uyalelalela ufunda ubuyalalela ngithi mangiqeda kube khona insizwe engithintayo engithi ngithi ngiyaphenduka olensizwe hawu yeyibhuti unjani yinde lapho uswahle yakamazibuku ngithi bhuti mazibuku uthi hayi mtolo mfana bengithi ngizawukuthengela ishwama ngizokwengithi ukuma khehla hayi ichonco uyakhala ukuthi isimo asisihle neze fanele ngikuthenge nomisa kanje lamapeni ukuze uqonco ayeke ukubukisa ngesimo sakho kanje ezweni lonke
1: ubahlwempu
0: bengekho hlwempu noma uyabona uyisidalwa esiwumuntu
1: yeah.
0: Akuyona yonke into ohlezi unayo ngaso sonke isikhathi vele uma umuntu fanele ke uhambe ke uyona nosawuti nje kamakhelwane hayi kahle uyonana nje usawuti nje noma nje inkomishi ezimbili zempupu impilo kuyimpilo lokho kuyimpilo hayi ukuthi uhluphekele kumuntu
1: awungeni mina nanini
0: hayi chonca sekuyeyakho iqedele wena sekuyeyakho phela angithuleke mina
1: lensizwa keshwama ishweba kanjalo
0: cha sekuyindaba yakho phela sekuyindaba yakho manje wena ke bokhuluma nomazibuko phela
1: cha sapho ulahlekelwe ishwama sikhuluma
0: umuntu onqeshezelwa olimele angilimele
1: limele phela wena
0: ngilinyazwa
1: yini ilimele
0: lungile mfowethu mina ngoba
1: ishwama ndona ke
0: ngoba anginawo lo moyo

Yeah, mshongo lo mahlathini nomodela Queens khona bebuzile ukuthi ungayithola kanjani. Uma uthi ufuna le mahlathini nomodela Queens ungayithola ku album yabo ethi umuntu. Ngathi 1999 noma ngo 2000 lapho. Khona ke lengoma ethi mshongo. Kanti lenye uma uthi usho lenye ethi wempolo mpolo. Ayikho le ayikho vele buli jingle yena ekhaphela. Sungangithinta mina nje eceleni ke. Uyichaze ukuthi ubani ifunelani inike ngoba abantu abayiqamba babethe abayifunayo ngabanika abana nkinga.

Half past seven, gula mashinga manje. Okay, ilula le namhlanje ingxoxo, ilula. Ngingisho njalo kanti abantu bavele bathi hayi ngeke ilula le nto nondaba, hayi. Ilula, ilula, ilula le. Uma ungangami, usuneyingane, unabazukulu. Namhlanje ilula nje, usukhulisile, khulise umuntu onjani, ha. Sukhulisile wena, ayancoywa ngithi. Mabe kuncoma bathi ukhulise umuntu onjani, oba labo labo subakhulisile ehleli nabo labo. Ngitsakele, oh ya, ngibeke kanjalo, ngitsakele mawuthanda, ngakhala futhi mawuthanda kulungile. Khona wena ukuthi hey, le ndaba ayikho lento engiyikhulisile la. Lungile kodwa ngifuna namhlanje wena untanga yami phela. Zindala izingane khona abazukulu. Khulisile wena, right? Awusayele namhlanje ukhulise bani. Ngisu selecten lento sisakhula sesisi kukhonde sesizenza. Yeah. Ngawuthi moqhamuka mhlambe ubaba wakho uhleli namanye amakhehle yaqhamuka. Bese mncoma athi hawo ndaba ukhulisile. Hawo ukhulisile lo ndaba yabo. Bese basho ukuthi maybe ukhulisile basho ngani? Yini leyo ubaba wakho akufana ngabe ayiqhanya ngayo ngawe. Now ngibuza lo ngilaleleke namhlanje sithi sibadala bla bla bla bla bla so khulisile khulise bani yini lo ngiqhanya ngayo ikhomba ukuthi hayi la ekhaya lo ndaba akufani ngona ngoba angazi mhlambe khona umculi odumile mhlambe khona umplamba. Nawo blama babaleyi, mhlambe khona ucoach webhola lapho kwakho. Mhlambe kho itsakele. Complain ebut mofuna 0604807164. Mhlambe khona nurse, khona dokotela. Ayide ngijabulisa njenga sehlebeni zami ngibuka ontanga yami. Osisi abazala, abafowethu. Uzokuthi hayi nangu lo. Udokotela lo. Oh okay, ngiye ngizwe nje inhliziyo yamnani bese ngiyibona lento le. Eyayikade abazali bethu beyiqhanya ngayo ngathi ayike ukuthi le-double inhliziyo ngokuthi athi mina mpolo hayi mina indaba yami ayizange zibe khona nje yini ha ngigqiqa ngenyuka enkantolo ngihla ngenyuka ngigqiqa indiwe enkantolo ngihla ngenyuka nje enkantolo amacala ngapha nangapha. Ngitsakele 0604807164 noma 0638208448 ku WhatsApp. Oba labantu subakhulisile abalapho ekhaya

0: Ngathi sentoni na ngalomzimba mina ngingutembekile eBlaweni eBambayi clinic. Bese yabonga ke kanjalo. Ayayaya. Nikhulise bani umthethweni? Ubale nimkhulisile lapho sawubona. Oh, 0604807164. Angazi kwenzekeni ke lapho ngoba mina ngapha ke konke kuhamba kahle. Ngasekutheni ke sithulane nomuntu ongifonelayo semoyeni.
1: Namuza.
0: Yebo.
1: Kukhulumisele nalezi.
0: Aha.
1: Na unkulunkulu wami umfana wabayo manje ngibuza ukuthi ubona inkosi ikhanya lakhe.
0: Yeah.
1: Hayi angisebenzisa futhi hayi ukhula kahle futhi uyasebenza manje. Nabe sengini wayo sengini nangiyazonda.
0: Shije bobo inkosi nje uyalandela igama lakhe.
1: Hayi uyalandela impela. Kazi babuze nabanye abasembayo abaqala kona kuza fana nayo ngini hayi kodwa namhafundisa ngisifisela.
0: All right, siyabonga kakhulu.
1: Ngabe ngiyabona lapho ngizibula hayi
2: baba ngiyasaba ngoba uyabiza obihle maqhampani ukuthi mina ngingakuthelela la mina sengizwe.
0: Yeah.
2: Ngiyabiza maqhampani nobisi. Hala ubikho kumzukulu.
0: Okay, hayi siyabonga.
2: Yebo.
0: Yeah. Ubalo umkhulisile oyiqhenyayo ngaye. Ngithe ngomunye umcimbi. Hayi nganakile nje. Isikhulume sisiqavile. Sithaye ngiyajabula la kubona obaba bangikhulisa. Bese nami ngiyaqalaza njengawo wonke umuntu kanti hayi bo lesikhulume sisho mina. Yebo. Sisho mina. Mina. Hayi mbala wona ngisengiyambukisisa le ndoda le kuthi hayibo. Wathi hayi ngiyabona babuzenda sangiboni kodwa ngenye yuti. Eyi ngathi hayi man, eyi kwakukuncanyana lokho bhenge manje sewunomzane. Sengiyambona, yeah. How? Okay. I feeling emnandi njengaleyo. Hayi ngaphakathi. Kuthiwa usomabhizinisi impela inkunzi malanga. Hiu! Eyi ngasho ngathi wow, sawubona. Angazi ukuthi ubalo ufika shaye bese buye eyalivala.

Ay, pingin na na doon atin po. Tinignigan na ni ex-yami. Eh, gano'n ba namin yung tina? Gano'ng sugawa? Ma, yun ang kumusin sa lugar sa makaya. Eh, sugumin apim selin. Tinignan na siya na inuam. Kulangyaling ganya, magkutik ba 1, no 2, no 3, ko ba? Eh, singay pingut nam tanje. Eh, kung naman na mapilaw ngayon nigel. Eh, ngayon nigel na yung koko. Eh, ba, nigel na bese ba? Eh, umatota. Use mnane, use lisule. Wag nigel na yung koko ako. Wag yung koko ako ngalo shelen. Ito mzugulu ha, mga pili. Nago buya pila. Ay, sika, nago kunapunda na eh. Pabela pumekele na nga chosaga. Uti kunapunda ng nga nga eksya. Pumunta, ay, stupege. Eh, na ikona, ipata yung kami je. Ito sa yung kami ka ate. Pumunta, sinda sa eksya, may yung kami ka ate. Eh, ay, timitano mo nivelo pili kayo. Kumele kipinge nje Iti eksi ami astanganizi Ama maya yega Ino ifele ngalungi Ah, 98 Jodzira FM Umsakazo ula lele izwi Elu mzanzo msungu lusano Tendo makae Tendo mpiliseni wawakeli smogo Batu pegizita Piliseni kuza pegizita Kunari 8 Jodzira FM Sanmonane msungu Sanmonane maostela Sanmonane wamashu smongo And your pin and the pencil of KK. I was going to go up on our shirt. For tomorrow, you want for tomorrow, too. Right, the sun went on the Jacobs. I'm a pin about the Jacobs. I'm a pin about the Wemba. I say, you know, this is a pencil. What is it? Yeah, so about the 17. Sun went on the clip. Was your pin in the party? I tell Tony, I'm going to check me a little. So good, it's not a set of a guy. Sikhalela nyumkulo phelela eNingizimu Afrika Ingoma ezimnandi siphethe Ungakhudluka thuza komsakazo wakho Inkokoke zisho umnesakhalelunye Sihlanga 19 namhlanje Ya kusebusuku lwesihlanu senomakhaya Right bakhuluma-ke nabalaleli lapha noma kanjani mani gamanci hora Ngifuna ukuthi obani esihleli nabo ebusuku Obani abathi hayi present makhaya Jacob Blue Khona ndosi mukhona Phakamisa izandla zombili ungayicabangi

Ikale ngizwe mina akukhuleka la. Yakunikelwa la, konde khona la. Uyashabula lo mntu, akumntu onganikelela into eyiphetha kangaka. Kanti ke ungayirhaleli impumelelo yomuntu, umbona umntu esehlele econgweni ngoba usuke ungazi ukuthi ke lapha khona.

0: ngibuzele ngoba uba wakho ukuthi ngabe ulotsholwa ngeyingaki usemsakazweni sawubona.
1: Masa njani?
0: Ngiyaphila mina, unjani wena?
1: Ngiyaphila nami, ngikhuluma nomsteklini siphamandla cule mouth
0: niyamsakazweni. Ah, ngiyathanda ke le ka Mr. Clean. Perfect. Akhol khasha, ubuze nje clean.
1: Injani nje maka ingezi ikaxulu.
0: Okay, ngiyathanda ke nomsakazo wakaxulu vele. Uthini ixaphasha ebusuku?
1: Yani kimsenjena izinto ngizazi ukuzikhela.
0: Kodwa kushayele lo horo sinda onye ngikuzwile mina emsakazweni izomzathi 98.0 FM. Ekhiphile ngiyinsizwa ayikhiphile bafowethu Mnandi Maskandi. Khulunywa lokha, khulunywa lokha. Athi ngibona ngiyamthola lo okugcina semsakazweni sabona
2: bagali.
0: Ah, ntaka
2: yebo baba,
0: nihlenawezweni fana wama awulele.
2: Hayi, nato mbuzo banale njengo washona phayinkhona.
0: Hayi, ukhona mfana batshethi ubuyi awukazi uye ndawo ukuthi kuphela ufuba ungafoni nje.
2: Ase ngenda awuthethe nabona banale nje.
0: Ah, ulalele nawe.
2: Yebo baba.
0: Phila ke ndosi yazo.
2: Yebo baba.
0: Phila Khumbuzo, phila Vico. Ngwasebukhosini wena ubatshethi abantu bakwacele, abantu basebukhosini.
2: Yebo, bona ngikhothamele.
0: Hayi, bakhothamele. Bakhonze bakhothamele ntaka. Uphile ndosi, uphile Vico, uphile Khumbuza. Ah, nangu phoka njoko. Uthi hayi man, ingathi iPhone lo 4 oshuthe ngayo wena. Wamuhle kangaka mase ngikubona. Yabona abhala abaculi mfethu. Ukhuluma uthi sithombe, unisithombe se iPhone. Unjoko lo, insizwa phansi le emshisandlu. Usho njalo uthi hayi, ngakubona efonini, kwangathi sithombe se iPhone ngoba mase sihlangana. Hayi. Hayi. Akuyena lo. Uyena lo.

0: Unu kangithi sithombe
1: niyaka
0: Unu kangithi sithombe hayi sithombe sesele Unu kangithi sithombe kanti uyena kodwa indaba indaba iqale sengithi hayi asibonane phela hayi mangifika hayi hayi hayi ne akuyona lento engangiyibona efonini le ngomuntu uyashintsha uthi mfokanjoko hayi iPhone wakusendela isithombe wena kanti wayemngaselangeni wayemngawamobheka ngaselangeni wayeseshutha-ke ngesikhathi ebheke ngaselangeni vele uyakhanya ngesikhathi esebeka ifoni vele nefoni yenze ichitheka i-flash light kuya le wafika kwena enye into kanti hhayi akuyona le nto kulungile-ke ku-98.3 FM ithi-ke into la owabulala ubaba mangase ngimbone ngamhlaba ngehagi ngimbonge ngithi uyinkunzi uyakwazi ukuphatha abanye abantu kabi uyakwazi ukulimaza iy'nhliziyo zabanye abantu lo nje owabulala ubaba

usayo uhamba noShenge wasehlala nkosi yabona ke yonke ingoma kamasikandi mokwafaka uShenge wasehlala nkosi kwenzeka kuchithe kumcindo leyo ngoma yazi ukuthi hayi izoba ihit Darko Blue bazoyithanda abantu kanti ke kuthiwa ngikhumbuze ukuthi ke abakwangqa izivele bavulile kusasa wonke amahovisi abo avuliwe Stenga bavulile othongathi bavulile la eThekwini emakethe phekwe Joylani bavulile Pine Town lapha e Uniland building hamba ke nawe uyitholele ibhodlela lakho elu 1 liter eliphuzwayo ekuthiwa ke inqaba silisiza abantu kakhulu leli bhodlela lundaba mlonyeni nje ngiye ngithi impela uma ungakalazi noma ungakaliboni kungcono ukulibone nangeso nje ke kube ukuba ke amandla beke ngahlangana ukulithenga kodwa siyalazi ukuthi masikhuluma ngenqaba sikhuluma ngani ngoba isandla senqaba sifinyeziwe kube singekusindise sondela ke nawe uyitholele leli bhodlela eliyilitha selibasize kakhulu abantu liyaphuzwa odadewethu bebehlushwa izilumo umuntu mezo yensukwini zakhe ezwe kuma periods ayimpilo ke kumuntu wesifazane ngoba ayimeke

Hey, hey, hey. Hey, bakhiphile abafana fethu, hayi konakele. Hey, ingoma zimnandi zithi come cook. Come cake, yeah, uzuzobona. Kade ngithethiswa ke la kuthiwa yini ungayishi inamba kangqa izivele. Wakhuluma indaba ezinhle kangaka mfana. Wathi omkhulu bangayiphuza leli bhodlela. Wathi esecuphile umzukulu nepeni wena wawusungabusasho mfana inombolo. Inombolo ke ozobathola kuyona abakwangqa izivele health and beauty. Abelaphi laba? Masikhuluma ngaleli ibhodlela akulona ibhodlela lesilungu. Ibhodlela leli elilandwe phansi emhlabathini kaNkuluNkulu igcolo ihlamvu elimvelo kaNkuluNkulu eligcotshiwe lahlanganiswa kwakhishwa lesiphungo sokuthi liyolekelela emzimbeni wakho. Njengoba uvele na umzimba wakho uyinhlabathi lilungele nombani, ingakho ke sithi bazosinda abagulayo mabethemba inkosi ngoba lakhiwe ngeyithako zemvelo zikaNkuluNkulu ukuthi liyolekelela ethempelini likaNkuluNkulu, liyolekelela emfanekisweni kaNkuluNkulu ngoba angithi thina siwumfanekiso wakhe. Wathi futhi thina siyithempeli lakhe. Ingakho ke nokuzosisiza kuyilokho okuzosuka phansi emhlabathini qedela wakhe. Inombolo yakangqayizivele kuleli ibhodlela elizokusiza. Inombolo mawuduka noma uthuma umuntu. Ngoba kuyenzeka uthuma umuntu athi umuntu hayi mina ngibonanga umcuphu uthi nayi inombolo ofona. Nayi number bafonela ubuze ukuthi kuphi bawukuyalela boze bekufake phakathi endlini uphume nebhodlela lakho uhambe uyophuzisa umuntu ekhaya asinde umuntu iqinqo kwala kuthi umuntu akasadli kwala kuthiwa nje usegwazi ipune imbili athi uyahlafuna amagaye zibuye njoba zinjalo umuntu ose amahewu usekusekelwa amahewu asakwazi ukugwinya ngisho amahewu sekubekwa isandla emlonyeni achithwa amahewu la esandleni ukuze ayo ngoba asakwazi ukugwinya. Sikhuluma ngalolo hlobo ke lomuntu ovuka athi qinqo ngaleli bhodlela lakwangqayizivele okuthiwa inqaba. Ngithe kuwe lisePine Town liseThekwini lisotho ngathi lisesitenga naye inombolo u-073 53 67 bese kuba u-332 073 53 67 332. Yena nombolo ke leyo zithi noma kwenzekani noma khona ufuna ukubuza ke okuthe phecelezi

Ya, sikhulumeka ngenye ingoma kwangenenye. Uthi athi banetshaleni ayiphelele khona futhi. Yabona ke lo muntu photo finish lo. Uthi abofethi ngoba yazi ahlangana ebhasini. Ngicela iphelele khona lapha ebhasini. Hey, kulungile mfowethu, nangu umnyofu ngapha. Lo mnyofu la ukhulume yakhe. Uthi exam. Kodwa kube yinto eniyo ongadlala ngazo. Wakhetha ukudlala ngamje. Bekhona amathoyisi.

Ah, suka madazo pala bawushushu pebe. Ah, sale sitene, kale sitene mbuwa kuti. Tiba, hai man. Kutanzule fundini, kutanzule. Ngiye kwa nga hizi vele health and beauty. Hizo ndaboga hizi ntelezo. Zokutike nawe otimina. Into za mayambi katendosi. Shauma tita. Ngithi kuyahlangana kuhlangana ngithi kuyahlangana kuhlangana ndosingazi konakelephi awuwedwa kulonkinga awuwedwa obhekene nalonkinga baningi abantu ababhekene nalenkinga obhekene nayo ukuhlanganisa izinto ingahlangani athi umuntu uyasebenza qhanda qhande lezo nyanga ezimbili ezintathu uphele umsebenzi nalo ohlonishwayo ngokuhola okwazi ukuthi uyayibulala imali kodwa uma usuthi uyalandela imisebenzi yale mali ayikho ayibonakali ilelo hlobo ke labantu esikhuluma nabo njengamanje umuntu othindosi ngiyazibona ukuthi ngiyaguga manje kufanele ngabe nami senginalo ixhokovanyana.

lam elibuzo elibizwa nje ngekwami ma umuntu wesifazane mhlawumbe ungagananga ke noma nje ke ibadlana la ngifihle khona abantwana bami noma nje ngingabanga nayo inhlahla yomkhwenyana kodwa ngoba ngiyabamba bamba la ngibamba khona fanele ngabe senginayo indawo ethi mina umuntu wesifazane sakhula kuthiwa akabekwa kodwa mayikhulela ekhaya ingekho azikho izibi zekhaya uyakhishwa beke lapha ensimini nabe nemjondwana wakhe lapha la azokwazi ukukhululeka khona ngoba imvamisa bayaxabana nomakoti babakhwenyana I mean nomakoti bamadodana la ekhaya bavamise ukungezwani nabo indlela yokuthi ke kuhlalwe ngokuthula mikhiphe na isihloko vanyana sakhe lapha uvelu yawuhola u-370 neyingane ikhona eholi iqolo hayi uyolaledlile mbekeni lapha yonke lento ifika lapho nje hayi ngoba kuyinhloso yakho na ukuthi ukhishwe kanje kodwa kungenxa ukuthi awuzange ube nenhlahla ukuthola umkhwenyana oqondile ozokuthatha kwenza umuntu wangenza umuntu baba iyabonga na ukubonge kunendoda nje ethi wena owazi kahle ukuthi siqomqomo sendoda yami lesi tengeke sinanqa sinodaka ini o sixoxela nabangani bakho ubaxoxela ngomkhwenyana wakho umtholile emva kokuba kade uyogeza noma ugeze ngekhombo le engitshela ngayo ngithi yakwangqa izivele lekhuculula legeza umuntu ngisho ukuthi ugezekile asebenzi ngobuhle manje Shungamuhle uphafu ufaka inkophe ufaka inzipho ube ntswepu uyabo khuluye basikujuntswepu kodwa uthole ukuthi umkhwenyana dololo asahambi ngamtswempu manje ayihambi ngahili manje ukufaka ihile elide qwa qwa qwa qwa qwa qwa qwa qwa qwa oshonilanga kodwa umkhwenyana engekho athathwe intokazi ehamba ngomacele yazi amateko ukuthi omacele lawa mnyama ibashazela intokazi ihamba ihluthi indoda ihamba ishade enziwe yonke into ngoba igezile igeze ngekhombo yakwangqa izivele zavuleka izinto zakhe ilolo hlobo ke labantu sibafunayo thina sifuna lo muntu thina othi magaye kuyophela inyanga yesithupha manje ngifikile eThekwini ngifike ngonyaka odlule kodwa kuze kube manje angisebenzi itorho nje angilitholi Ilolo hlobo lwabantu esibadinga la athi umuntu magaye nginespaza ubanana wami uyabola amaphula ami uyabola ngiyatshinga magaye kuseni fanele ngibheke utamatisi ngilahle ngoba yikho into engizoyenza kubolile abantu abathengi bayadlula hamba kangqa izivele bakusize ngiyenza ukuthi ngithini Uthenga imoto ziyafa uyahlanganisa uthuthi ingane lesikole kuyonakala kuyabhedha uthi uyazama emateksini khona la ngaphakathi uzama ilocal nayo ilocal ayivumi akuhlangani nje khona ukubona uyabona ke manje akuhlangani hamba kangqa izivele mntama hamba ngazabalazi hamba zijwibe zilahle cele bakunikeze ikhombo yokugeza yokususa amathunzi yokuqaqa into zakho bakuthiwa zibushiwe ngoba ubona kunje nje ungathola ukuthi izona eindala lezi sezehlela kuwena mntama wawungekho ngisho zenziwa lezo zono wawungekho ngisho bexabana kodwa manje leli ibhathi selithwele uwe ngoba kuthiwa izono zoyise zehlela kubantwana ngani kusahamba ngakho nje kusahamba ngento ebhalwe phansi ukuthi izono zoyise ziyawohlela kubantwana Ngana ngiyizwa yini? Wena ubona ungagani nje awuhlehle nayo lento yala ekhaya uyibheka uthi sukaphi? Bona anti abadala babeganile la ekhaya. Khona anti abagugela abaze babashona bangcwatshana ekhaya engaganile ngenze lutho. Yeni siyehleza fika kunina madodakazi esizukulwane njoba nani senanda ngeingane nje kodwa imshado ayikho kodwa uma nilotsholwe kodwa abantwana bakhona. Ngizothi ngithini? Ezinye izindayifoni ukuthi uziyobhula.
Ey nina nthanda ukuhlola kakhulu suyohlola phatha phatha suyobhula hayi ngisayozwa uyozwani ngoba uyayibona lento uthi suka phezulu.

angazi noma mina nonemqondo obolile noma ngicabange ngendlela engekho right noma kudelela kwami noma kunjani kodwa hayi ngeke bakwithi mhlawumbe nawe uma ungayibuka ivideo ungafikelwe lento engifikelile nale kade ngiyicabanga athi mina hayi khona hayi Angifuna ukuthi kusho ukuthi yini engicabangayo nengicabangile ngizoyigcina kimi kodwa mawungena lapha ku Facebook usethu siyabonga mjwara I'm sure uzoyibona leyo video uzokwazi ukuthi uyibone awungene ku Facebook ungilandele wena ozongitshela ukuthi lento engicabangayo iyona noma ngicabanga ongasikona Kora ngiyacabanga ukuthi uma ungangena ku Facebook nje usethu siyabonga mjwara ubuke ama Springbok edlala ibhola ngicabanga ukuthi usocabanga into efanayo because ngibone nama comment kuloni ipage lama Springbok bangi bathi hayi vele akuvele nje kuvele kubhukhwe ithikiti kube ibona abadlala umdlalo wokugcina Angazi noma ngicabanga lento engicabanga ayi wrong noma kodwa mhlambe nawe uma ungayibonela ividiyo oyijajela wena Yukusinganga Ingoma emnandi kakhulu ke leyo hamsana ke naye lapha ke uThembisile Ingoma ke ithi tickets to Jozi

Kabalakhe Kevin Harris ngomemna ka khurukele hamsana ke naye lapha ke uRihanna mangabe ke bethi this is what we came for kana ke phambi kwale ngoma sikuthola lapha ke ngomemna kakhulu sha lapha ke Justin Bieber sorry and then Tuksinganga noma ke Tuksinganga mangabe ke shaya ngomemna kakhulu ethi tickets to Josie hamsana naye lapha ke uThembisile isikhatsi sakho ke ngena ke u 22 minutes after 1 siyabonga kakhulu ke ama voice notes esinawo usana lokho ithuba na usanga ithumela yakhe voice notes ku 0638208448 0638208448 mawune ngoma ofisa sikudlalele yona ngo 2 o'clock kwi my selection vele uthumeleke i voice notes njengamanje ngoba ke mangibuka ama voice notes esinawo ngiyacabanga ukuthi kisa ngakwazi ukuthi ke impintshe khumbule ukuthi ke sinehora lonke nje kusula ngo 2 o'clock kuyakuyena ke u 3 o'clock sobe sidlala i voice notes bese sidlala wona ke umculo wakho ngiyabona kama comment lapha ku Facebook ngicabanga ukuthi impela cha nami lokho kade ngicabanga bakhona ke abacabangayo ke nabo impela basho ukuthi ke cha impela hayi engathi imfowethu sicabanga into eyodwa kulaba ke sebeyibukile ividiyo yama Springbok iqembu lesizwe le rugby lidlala ibhola lenyawo indlela nje abadlala ngayo hayi sizima ngizema ngibuka ngathi mina hayi ngeke konke ngicabangayo la yakazi ke ukuthi nawe ubucabanga yona noma ubucabanga okunye kodwa ngiyabona la bakhona abakomentile impela bengibuka nakhona kwi page la Springbok ngibona naba comment aye impela ukuthi abanye bathi cha lo mdlalo nje lo sele webafana bafana akubhuka ticket fast bahambe bayoqedela ngabe kusaba ke ibafana bafana kuvele kubiyibo laba bashone khona bayoqedela lo mdlalo ngoba babukeka impela belazi hayi makuthiwa babukeke belazi impela hayi ngathi balazi kodwa futhi mothu uya checka kufanele vele balazi ngoba leli phela lu round ku easy ukudlala leli lele linga liwona u round so li lenza noma yini lele linga liya noma ngabe kuyiphi direction so uma ukwazi ukudlala lele linga ngoba phela ukhumbula ukuthi leli yalidlalwa ngeenyawo liphinde futhi lidlalwe nangezandla so uma ngabe leli selidlalwa ngeenyawo ekubeni lu round ngicabanga ukuthi kubona kubalula kakhulu ngiyibukile ividiyo mina ngilo ngiyibuka ngithi hayi bongeke yini le ngicabangayo ngathola ukuthi angedwa ko ngicabangayo baningi abanye abayicabanga lento engicabangayo ngoba hayi impela hayi bona uma babuka belidlala impela belidlala ngeenyawo hayi uyabona nangamakhanda ngayo yonke into uyabona ukuthi hayi ngeke thi engathi khona bangakwenza lapha ngathi khona into abangakwenza 35 minutes after 1 kamela ngusi yabonga isibongo ngamjwaqa sibheke yena ke 2 o'clock nayo ke in my selection umdlalo saqhubeka ku umdlalo we Morocco kanjalo ke ne Scotland umdlalo ke kusaw 1-0 kuna ke izwe la se Morocco ke lo mdlalo ke ukhumbule ukuthi ke njengamanje ulapha ku 62 minutes udlala okusho ukuthi ke iMorocco kungenzeka ibe yilingeke lamaqembu ke angakwazi ukuthi ke anqobeke umdlalo wawo kuyona ke iFIFA World Cup endiqembu ke leMorocco la hamba kakhulu ke kule World Cup edlule ka 2022 siyathemba ukuthi ke nakuloku lizoke lithu kuhamba ke ibanga elide kora kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM sikhare ke ngena ke ubanike ngena ke 26 minutes after banike 26 minutes after 1 mhla ka 20 ngena ke uJune ngiyaka ka 2026 kamela ngosiyabonga isibongo kamjahu uhlelo lakho ke lenze kanjalo phakathi ka 12 ke ngena ke u4 mangabe ke ngumgqibelo kuseni siyathemba ukuthi ke konke kuhamba kahle khumbule ke lapha ke inkundla yezixhumana usiyabonga mjwara ku Facebook ku Twitter ku Instagram usiyabonga mjwara mshomo ngilandela phakathi ku Facebook nje ngifakile ividiyo la eqembu le Springbok lidlala ibhola uzokwazi ukuthi uyibonele na uyijajele ngokwakho ubone ukuthi lokho engicabangayo ngabe nawe ucabanga kona noma mhlawumbe ngicabanga ngokungakona mhlawumbe nje mina ngisukele nje ukukhohlakala kwami akuyona lento engicabangayo cha akuyona kodwa ke nawe masubukile I'm sure khona okuzofika emqondweni ukuthi ayibo